sim sa wa bravo mu ye bebi akwa we ya di ma mi o ti ye sa sa na mi o tu me nyina sa ye e di pa nyina si mi.

me fra for me no be bad in channel. Amu tia musia hu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won sa. Moje ni sa metu mi aye wei. Amu bua ni sa ha ni owure.

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi ati sumpo

sentreni a na oyo onyankopon eye ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi omo bua ne se ha ni owure

pon e ye hon se chene Yafunu a e mwa tunu e buwe O nyanko pon e mwa e bani bi ato nasu se siya Mese jiwa yare san Jiwa ware Akwen to opno no e buwe E chuma samna aya de no nyami wa siye siye sabri A oba no ongu wate Mese un niyano oba tinase Mese o yire no ba tinase okunu no ongu Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se every be na yesu richam o any friend for me no be body channel o mutsi o musi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi o mo bo an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye And I yes tin in sa or the kawan and chira one sa Sani Amuchidi atia no and yes saha and yes saha mamu Mrs. Sahana Chesam Nisa and maybe na yesu richam wo and if run for me no be bad in channel I'm beside se we are more boy David ba we are more boy David ba Na yesu bisa won se Moji di se metu mi aye wehi Amu bua ne se ani owure Ye jiji o se u betu mi aye E na yesu tini ni sa Ode ka omwe ni chira won se Ha, se ni amu jidi e tia no Mu jidi e nyimu nkwa enye sa mamu Mesia hwa no hu na dia amnu mu hwa Hey, I'm here to support you.